0: Sunny Gold Brown Sugar. Ube nyebi wa shopping beer ben womu.
1: Sunny Gold.
0: Wa cafe. Sankratwe FDA Ajiatum.
2: Semisoria no pa, kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence, te muni nina.
3: Se wishia ama na misi fit eyi gusuna misrea. Eyi on wama wahu. Medi kel chako toothpaste, eni chuchi misi. Oba diye ni pa, ebo bidi yomuno. Eni e diya ye kel chako toothpaste. Ebo e sin hubay, e fri mwawa, ebo e sin mutukru. E si anshie, eni e numunka. Chue se, ama ni kel chako toothpaste in suniye. Yeti senta fo.
2: Midi ama jika. Chako toothpaste at tubu. Me sina no pa na dwa me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwaso. E tibi nama. Na me si 32 nini neguso.
3: En kaneno ania ma menum dibi dietri yeseno. Asaya bebi mo.

statement. Bank statement, no, ay, krata ako je free bank for no home. Nea hwe se ne usika no. Ntutumu ene se ne wuyi no etie. Ntibia the last 3 months. Na waje sa statement ye hu se oh. Na no de 100 is got 2, mo de 200, mo de 2000, mo de aha.

nyinya saa nema nema na etumi boa o pa titiru ne bank statement na se bia company registration certificate bi wodi aka ho marriage certificate no saa nema nema no aha na bank de ne de se wa onim sa gye se wa bi account o Tieko bank for se bo modian so no be din sa wo so na se nkomo na wa bi account wo ntia ba ne se wo pe bank statement ya Tieko bank for de no abrofo ne ni

Nti ema ahyenkafo nyina mechiachia mo. Nti yetwi ehyen no. Ano ne yekan ne ema ebe ma wo ka atwetwe ni mu. Ana ye ball. Spark plus